0: khẩn cấp bên tận tan khi na ekon hiền khi đón ở đó nhận lor đòi điều hoặc là đang lor chăn lo cú etan khi na yêu hạt đồn nên lor nặc bên nhà phải yên khẩn cái jam quay tận tan á cú khắc chiang à cái vấn tận vấn thế eden yên bên nhọt cú bây giờ lui lon ở đó khi ra lor nặc bên nhà phải etan cái vấn yên cấp đó phải em anh tin khi na jam đã ok lên bờ bờ yên bu cú giả bên lo cú jam ogen
1: SBS Dinka Atone Mabali Kuni Internet Kuradio
0: Wechuke lor SBS Tongyang Enakwa Dud Malik Tongkawan in Buk Yalben Jamtin Munti in Kene Ewadwin Peer Pan Australia in Kine Kwan Chila Kirli Japa Kujalaka Wan Chila Kaloy Rutin Aji in Yod Lonada Akwin Be Yaj Wan Kikta kleng mit achiga them blang thawan en lengen kuan en yat katen go kam yat ken go ke them biglang tho koin ke ke kuken ken achuro lo biya ko nada ka ran yat ke jot ke yat pana e richman bay chit kenya uganda go ka ke bana them tin ku etana alang ka jwan ke tatan wi bi ka rot jala ti che ke tagi kaya kek tagi chiman nai ran chmiet ku jot ke yat ke tin tana kabla pir kada e pirinda en bi ke bana rel tin tana ka ka ban ban akawan wich ku ke ti e ka che tagi wala ngot ke ke tagi ku nai tan yi ran won en chien buir ke ya ba man du yat cha tagi pial ni am nam miet ku ta den bi ke bana rel tin ku nga brel ke ke kubi ka chokriek pin kada aka jaj won to bran ro guir ke ku ken ken en bo ben jam tun o galan berbere e kol kana go ku ben ting e ka jaj en da ke tatan ke ka won le ku bi ka ro tie ti ke ta ge wala ken ke ta ge ku le bu ke guira da elan ku dwal
2: kana par ku dwal don we ko e o pin jam e o jam on we pi da ko we mon je we o ke le we o ke lori ada
0: ila nin kin ta chin da ka kwen mid gwa wala family gwa ya chi ga tak blank ta won ko nyen loika wala ta ke biga gwer ta bi ke pan de loy ten bi ban tak ku ta na chi ro ja lo ya go mid kok ja ban a jot ke kun yat ke ba ya ke jot ke pan Australia ko jala ba ko gi go ko dok pan chit ke nya ku Uganda ku ba ko won chi ran chi a loj ke wi bien mid ke bana la garten en ke chatin ke loy rot ke ni
2: yen ekpiet but teach and run den run to go to Ben Africa yeah then one

0: Tinubu da kuma Mr. Stanley Osifo. Malam Bala Ibrahim shine wato directing yaɗa labaran headquarters jam'iyyar APC na ƙasa ga kuma ƙarin bayanin da yawa Ahmad Kabu Idris game da zaben na yau.
1: Kamar yadda aka yi sauran zaɓuɓɓuka a mazaɓu a rumfuna a Akwatina, wannan zaɓen fidda gwani na shugaban ƙasa shi ma haka za a yi. A Akwatina za a yi a rumfunan zaɓe a ƙananan hukumomi 774 na Najeriya, inda muke sa ran cewa za a yi a mazaɓu kamar 800,000 da ɗoriya. Kuma ƙato bayan ƙato za a yi, wanda kuma ya samu rinjaye shi ne zai zama zakara.
2: To kamar 'yan takara nawa kuka tantance?
1: Kawo yanzu dai guda biyu ne. Da shi shugaba Senator Bola Ahmed da kuma mai sha'awar tsayawa takara daga jihar Edo wato Stanley Osifo. Kowa da magoya bayansa, muna fata a ciki za mu samu guda ɗaya wanda shi jam'iyya za ta tallata da ƙarfin Allah, ko muna sa ran samun nasara.
2: To kamar su wane ne za su cancanci kada ƙuri'a a wannan zaben fidda gwani?
1: Yan jam'iyya sahihai halattattu su ne za su kada ƙuri'a. Za su kada ƙuri'a ne bisa san ra'ayinsu. Wanda suke so shi za su zaɓa.
2: Waɗanne matakai APC ta ɗauka domin tabbatar da adalci a wannan zaɓe?
1: To gaskiya a wannan zaɓen ne ma aka fi saka ido domin ganin an yi adalci, saboda shi ne zaɓen da kowa ya fi damuwa a kai. Shi ya sa ma a sauran zaɓukan na 'yan majalisu da gwamnoni aka ba da dama, aka ba da zaɓi cewa a yi maslaha. Idan maslaha ba ta yi ba, a yi ƙato bayan ƙato. Amma a wannan na shugaban ƙasa, saboda gudun kada a ce ba a yi adalcin ba, sai aka ce babu ma wannan zaɓi na maslaha, kawai ƙato bayan ƙato. Shi magoya bayan shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu su fito, magoya bayan Stanley Osifo su fito, a kowane akwati, a kowace mazaɓa, a kowace ƙaramar hukuma, a kowace jiha, da kuma babban birnin tarayya Abuja.
2: Wasu na ganin kamar wannan zaɓe ba komai ba ne face wani taro na al'ada, kada dai a ce ba a yi ba.
1: Duk abin da za ka yi, idan dai aka ce harka ce ta demokuraɗiyya, harka ce ta siyasa, inda yake akwai 'yan hamayya ko masu adawa, dole sai an samu cece kuce. Saboda haka mutane sai sun faɗi wani ba a kai. Ca ake ma shi wannan Stanley Osifo kawai hotiho ne, an ba shi kuɗi ne ya siya fom, an sa shi ne ya tsaya takara, saboda dai a nuna cewa an yi gogayya, an yi hamayya, a'a ba kawai kai tsaye aka baiwa shugaban ƙasa ba. Amma kuma menene, tunda dai an yin kamar yadda doka ta ce a yi, ai sai a ɗauke shi a haka.
2: Ka ce a ɗauke shi a haka, kamar kana ƙarfafa zargin abin haka yake kenan?
1: A'a, ina nufin a ɗauke shi a zargin. Ai, na ce maka ko menene za a yi, sai an yi zargi, idan dai harka ce ta siyasa.
2: Yayin da za ku shiga wannan zaɓe a yau Asabar, wasu na zargin babu yadda wani mai neman takara zai iya kada shugaban da ke kan kujera.
1: Shi wannan da ya ce zai ja, yana da dama, kundin tsarin mulki ya ba shi dama, a yi masa kyakkyawan zato. Idan ya zo ya tsaya takarar nan ya samu nasara, karka manta ba wanda zai kwace masa.
2: Ai, suna kallon kamar shugaban ƙasar ne ko jam'iyyar taku ce ta ɗauki nauyinsa, kawai dai a nuna cewa an yi ne.
1: Sai wanda suke wannan zargi su kawo hujja walau na shaida cewa jam'iyya ta ɗauki nauyinsa, ko kuma shaida cewa shugaban ƙasa ya ɗauki nauyinsa. Amma yayin da suka kasa kawo wannan hujja, sun zama masu zargi, kuma sunansa masu zargi, zarginsu yana nan akan zargi, har sai sanda aka samu wani abu aka san haka.
0: Malam Bala Ibrahim kenan, daraktan yaɗa labaran jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya. To daga batun siyasa sai mu ji ga batun matsalar tsaro da dai a Najeriya, inda dangi da abokan arziki suka yi jana'izar Mr. Adesion Adegboye, malamin makarantar da aka kashe a wani hari da aka kai kan makarantu tare da sace ɗalibai da wasu malamansu a cikin makon jiya a jihar Oyo da ke yankin kudu maso yammacin ƙasar. Headquarters tsaro ta Najeriya dai ta ce ƙungiyar Boko Haram ce ta kai harin, inda ta sace goman ƙananan yara a wani lamari da ba a saba gani ba. Wakilinmu na Kano Zaharatin Lawan na da cigaban rahoton.
3: A cikin wata sanarwa da kakakin sojin Najeriya Major General Michael Onoja ya fitar, ya ce sace-sacen da aka yi a baya-bayanan a jihar Oyo ayyukan ta'addanci ne da mayakan kungiyar suka kaddamar, bayan da a matsan lambar farmakin soji ya tilasta musu tserewa daga wasu sassan kasar. Masana harkokin tsaro na ganin cewa sabon bayanan da sojoji suka fitar na nuna ƙarin damuwa cewa mayakan da farmakin sojoji ya tarwatsa a arewa maso gabashin Najeriya na iya fara kutsawa zuwa wasu sassan Najeriya. Barista Bulama Bukarti mai sharhi ne kan al'amuran tsaro a nahiyar Afirka.
4: Ba abun mamaki bane ya kasance cewa kungiyar Boko Haram na da hannu

0: ko ita ke da alhakin kai wannan hari na o da kuma sace waɗannan yara da malaman su idan kuma boko haram din ne to ina kyautata zaton cewa bangaren kungiyar ne wanda suke karkashin Sadiku suka aikata wannan aika shi Sadiku na ɗaya daga cikin mutane bakwai waɗanda shekau ya tasa daga arewa ta gabas asalin shi mutumin jihar Borno ne ya turo su arewa ta tsakiya din a shekara ta 2014 ya sa su je su nemi hadin kan mutanen Darul Islam waɗanda aka taba tasa daga makowa a shekara ta 2009 to su Sadiku shekau ya turo su daga arewa ta gabas su je arewa ta tsakiya su nemi hadin kan su mafiya yawan ƴan Darul Islam ba su shiga wannan kungiya ta Sadiku ba amma waɗansu daga ciki sun shiga kuma ya dinga kai kawo tun daga lokacin tsakanin jihar Borno da jihar Niger har sai da ya samu ya kafa sansanin kungiyar Boko Haram a nan jihar Niger din daga farko a dajin Alawa daga baya kuma ya koma dajin Kayinji kuma kaga wannan daji na Kayinji yana da hanya kai tsaye wanda zai kai ka har daji wato na tsohuwar jihar Oyo wanda ake kira Old Oyo wato National Park wato gandun dajin tsohuwar jihar Oyo kenan
1: rahotanni na cewa har yanzu dai babu wata kungiya da ta dauki alhakin kai hare-haren a farkon makon nan ne shugaba Tinubu ya Allah wadai da kisan wani malami da aka sace yayin hare-haren yana mai bayyana lamarin a matsayin wani mummunan aikin rashin imani barista Bukarti ya kuma yi karin bayani akan wasu hare-hare da ake zargin Sadiku ya kaiwa wasu sassan Najeriya
0: kuma shi Sadiku nan shi yake da alhakin kai harin jirgin kasa da aka kai a 2022 kuma shi ya dau alhakin waɗansu daga manya-manyan hare-hare da aka kai a wannan guri yana kuma da yara suna wato irin wannan aika-aika a jihar Niger din da Nasarawa da wani bangare na jihar Kebbi da Kwara to kuma kaga yanzu gashi wato ita rundunar soja suna cewa su ne suka aika wannan aika-aika na jihar wato Oyo din
1: ga alama sace-sacen jama'a na neman zaman ruwan dare a wasu yankunan arewacin Najeriya inda al'umomi ke fama da hare-hare da ake dangantawa da ƴan bindiga da kuma mayaka masu ikirarin jihadi to sai dai wannan sabon tashin hankali a yankin kudu maso yammacin Najeriya ya sake haifar da ƙarin damuwa kan yadda matsalar tsaro ke ƙara yaduwa fiye da yankunan da aka saba fama da rikice-rikice a baya Zahiruddin Lawan BBC Hausa daga Kano a Najeriya.
2: To da haka lokaci ya kawo karfe 7:16 a Najeriya da Niger wato karfe 6:16 kenan a gogon GMT da Ghana. Ibrahim Yusuf Muhammad ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. Da farko shirin da kun ji cewa Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ta ce yanzu haka an samu rahoton bullin cutar Ebola a wasu lardunan gabashin kasar da ke fama da rikici. Tun sifilin gane mini hanya. To yayin da jam'iyyar APC mai mulki ke kammala zaɓukanta na fidda gwani, ƙorafe-ƙorafe da guna-guni na cigaba da fitowa daga wasu da ke neman takara, inda wasu jihohin wasu ke zargin cewa ba a ma yi zaɓe ba. Cikin masu irin waɗannan ƙorafe-ƙorafe dai akwai a APC. Akwai hadda Honorable Yusuf Bala Ikara, mutumin da ya nemi takarar ɗan majalisar dattawa shiya ta ɗaya a jihar Kaduna. Kuma azantawa sa a filinmu na gani mini hanya da Mutare Adamu Bawa ya fara ne da bayani kan yadda ya ji sakamakon da ya bayyana Muktar Ramalan Yaro a matsayin ɗan takarar APC.
3: Alhamdulillah muna gode ma Allah da duk abin da ya same ka kuma abin da muka yi tsammani shi ya faru a wajen zaben. Amma dai maganar ita ce mu a yadda muke da ni da ƴan uwana ƴan takara ba a yi zaɓe a jihar Kaduna ba. An bayyana sakamako na zaben da ba a yi ba. So mu muna nan akan bakar mu za mu kalubalanci wannan abu. Ba mu ji daɗin abin da ya faru ba don cin mutunci ne ga demokuraɗiyya kuma zubar da kima da darajar jam'iyyar mu ne ta APC. Duk abin da za a yi shi a yi shi bisa ƙa'ida. To duk ƙa'idojin da ake bi na zaɓe ba a bi su ba an karya su. Mun tara hujjojin mu muna nan da su buhu-buhu.
4: Kamar menene hujjar ka ta wannan ikirari tun da zaka na cewa ba a yi zaɓe.
3: Doka ta tanade da za a yi zaɓe. An kuma faɗi yadda za a yi zaɓen. Zaɓe an ce a yi zaɓe ne direct primary wato
4: yartinki
3: ko ƙato bayan ƙato hajiya bayan hajiya da akan faɗa. To ni da nake takara da duk ƴan uwana ƴan takara bin maga kayan zaɓen ba. Ba mu iya kaɗa mu kanmu ƙura a ballanta na mu kaɗa mu wani ko wani ya kaɗa mana. An ɓoye malaman zaɓen an ji an jera mutane a wani waje kamar za a yi zaɓe a nan point A ne nan gun kenan sai a ce an tafi can ƙasa a can ake

0: zaben wanda wannan ya saba wa doka ko abin da zai baka mamaki bari in baka karamin kunwata ta ikara akwai mazaban da ake cewa mazaban rumi wanda ya bayyana sakamako a mazaba ya bayyana abokin takara na ya samu ƙura 800 da wani afu da azo kuma shigarwa sai aka bashi kuma daga wannan mazaban 200 da wani afu can fa an bayyana duk duniya ta gani gabaɗaya kuma abin da aka ce ya samu bai kai 800 ba wanda karamin hukumar ikara kadai muna da masu rijista na wannan jam'iyya ta mu sama da mutum 10,000 to a fadin kananan hukumi 8 an ce bai samu ƙura 800 ba wannan ba ci mutunci ne ga jam'iyyar ba a yankin mu na Zaria shiya ta daya ƴaƴan jam'iyyar APC da su yi rijista in ban mance ba sun haura mutum 100,000 amma an ce kaka gaba ɗaya mutum 700,000 suka yi zabe ko 800,000 kaga shi yasa mu ce maka ba a yi zabe ba wannan kadai ya nuna maka cewa babu wannan zabe
1: amma ba zai yiwu ba a ce kila mutane ne ba su fito ba tunda halin zabe ne wani zaben za ga mutane an samu karancin fitowar masu kada ƙuri'a
0: a'a sai muna da bidiyo ba zan ce maka ba amma 85% na masu katin jam'iyya sun fito sun hau layi domin su kada ƙuri'arsu amma cikin ikon Allah da hikimar shi masu son su yi aiki na san rai sun dauke waɗannan kayan zaben sun boye su wani waje haka jama'a su zauna tun safe kamar Kaduna ta tsakiya ma 11 rana ma an bayyana sakamakon lokacin ma ba a gama tsare-tsare da za a yi zaben ba amma an gama 11 kuma kamar da na faɗa an ka dauki yan takarar sanata guda uku a jihar mu ta Kaduna da ace sun ci zabe aka ba su kujerun aka bayyana su ne ƙura'ar da aka hada musu bata kai 30,000 ba a jihar Kaduna ko ƴaƴan jam'iyyar APC sun kusa 300,000 ina kyautata da su wannan katin jam'iyya to wannan ba ci mutuncin jami'ar ba ne to muna da mutum 300,000 ya kamata a lalace a ce mutum 75,000 sun fito
1: da farko ka ce kamar ka yi kiran cewar kamar an ɓoye su malaman zaɓe da sauransu kuna da hujjar cewar ɓoye su aka yi kila ko kuma ku ne dai abu ku bincika kun san takamaimai ina suke ba domin kila in akwai wani haƙƙi na ku san su su sanar da ku game da tsare-tsare da sauransu
0: duk inda za mu ga malaman zaɓe ba mu gansu ba dukkaninmu 'yan takara mun bi hanyoyi da su dace ba mu gansu ba wannan yasa muta gaugawa muka je muka fira da 'yan jaridu ana igo ba zaɓa dan mu ga yana ma duniya ga halin da muke ciki ba mu ga 'yan malaman zaɓe ba ba mu ga kayan zaɓe ba ɗaya kenan na biyu abin da zai baka mamaki an sa kwamitin kai korafi wato appeal committee har zuwa yau din nan mun kasa gani ina za mu kai takardar mu a Kaduna mun je nan headquarter jam'iyyar APC mun samu sunayensu da lambobinsu dukkanin su mun kira su da karfe takra muka kama ya mutafi Kaduna dan mu kai musu korafinmu amma kowanne mun kira a ce sun ce su sai dai mu kai headquarter jam'iyya headquarter jam'iyyar mu kuma ta jiha ba ita ce da alhakin karban wannan ba shi yasa aka ce musu appeal committee ita jam'iyya aikin ta daban wannan wani committee ne aka kirkire shi wani lokaci kadan don su wani aiki na musamman na kira su chairman din committee ya ce a'a da ni da sanata dan jumala da wasu muka je kai wannan takardun karke dai abinda muka sai muka dauka muka jefa musu tawasu dan mu samu hujja sannan muka za kuma nan headquarter jam'iyya muka je muka bada aka sa hannu an karba wannan shine matakin da mu dauka
1: yanzu bayan duk abin da ya faru an bayyana sakamakon kai kamar kujerar da kake nema an bayyana tsohon gwamnati Ramalan Yaro an ce shine ya ci zaben me zaka ce kamar ba kai masa fatan alkhairi
0: ai baka goyen bayan zalunci in na ce na mai fatan alkhairi na yarda da abin da aka yi kenan in shi kuma a matsayin shi da yake cewa shi malami ne ake cewa kai tunda ni ban sani ba to ya kamata ya zo ya gaya ma duniya cewa ya rantse mana da Qur'ani cewa an yi zabe kuma sahihin zabe shi ya ci zabe ko shi mai girma gwamna ya fito ya gaya ma duniya da ya rantse da Qur'ani an yi zabe kuma sahihin zabe mutanen da ya sa a gaba sun ci kuskuren da mai girma gwamna yake a duniya baka cewa kai duk abin da ka sa a gaba sai ka samu shine gwamna ba mu nemi kujerar shi ta gwamna ba mun kuma girmama shi muna da iko da doka ta yadda mu iya neman gwamna amma mai alfarma mun kyale wannan sai dauko su mutane daga wani waje hujjar su kamar ni inda nake samu labari gaskiya ne ko ƙarya ne ba za su iya sarrafa ni ko su juya ni ba to in na je nan gun ba zan musu biyayya irin yadda suke so ba
1: amma wace hujja kake da ita cewa waɗannan 'yan takara na gwamna ne ba al'umma ce ko kuma a su ne suka bayyana sha'awa kamar yadda kake sha'awa ba suka nema kuma suka samu
0: ai a bayyana ya faɗa ya kuma faɗa su sun ba su ya je ya sun duk wanda su sai ma tikitin takara form kenan shine dan takarar su ciyamomi na local gamma suna nan muna da bidiyo duk zamu kai su yadda ma suke cin mutuncin ƴaƴan jam'iyya kuma duk wani shugaba na jam'iyya an hana shi ma izo kusa da mu mu tallata mai hajar mu ci a mu ne wane zamu kaza ko burin baka misali na cewa ba a yi zaben ba akwai professor da aka kama a karamar hukumar lere professor wanda ake tunanin abin tarbiyya da da a gare shi yazo ina ba mutane ana raba lamba ne wani ku bashi kaza wani ku bashi kaza wani ku bashi kaza
1: kamar ƙuri'u
0: kenan lamba kawai ake rubuta
1: kamar barin jami'ar za ku yi taka faranti kamar yadda ake cewa ku yi antipati za ku yi me za ku yi takamaimai
0: to na farko akwai abubuwan da doka ta tanaza shine kamar na farko an kai sa kwamitin korafi mun kai kukan mu muna jira mu ji me za su yi mana in sun mana adalci sun rushe wannan shirman da aka yi sun ci aje a sake zabe shine fatan mu in kuma ba su yi ba sai mu duba meye doka ta tanaza bayan wannan wannan muna yi na cikin gida ne to in mun gama wannan din wanda muna fatan za su yi mana adalcin su rushe wannan zabe aje ai abin da ya dace to in sun mana wannan muna fatan aje ai zabe in ba su yi ba kuma muna nan a kungiyance muke tafiya ban su in faɗi me muke shirin yi amma duk abin da doka ta tanaza shi muke shirin yi
1: amma ba ka ganin kamar su waɗanda suka samu zaben alimisali ko magoya bayan za su yi a dan baka samu bane ba shi yasa kake ikirarin cewa sai a rushe ne za aka yi daidai
0: a'a to an rushe shine sai a zo a yi zabe da ba a yi zabe ba magoya bayan suna da iko su faɗa abin da su faɗa da zaben suka ci na gaskiya wallahi da na miƙa wuya mu ba ma goyon bayan zalunci komai kankantar shi muna tare da gaskiya ne
1: to waɗannan rigingimu yanzu da aka taso ake cikin su alimisali an yi zabe an fitar da sakamako an ce ga wanda Allah ya ba kai kuma kana jayayya baka ganin wannan jayayyar kamar za ta zo ta yi wa ita jam'iyyar ta kutar gadi ta hana ta fuskantar babban zaben da kuka tinkara da ƙwarin gwiwa a zo ana ta ja'in ja da kace na ce ya dauke muku hankali
0: ai shi isa aka yi gyara dokar zaben don a samu damar magance waɗannan matsalolin a tafi da murya ɗaya ita jam'iyyarmu ce muna son jam'iyyarmu ta yi nasara amma in ba mu gyara waɗannan matsalolin ba ita kuma jam'iyyar zai zama barazana gare ta mun san wahalar da mu ci kafin mu karɓi gwamnati a hannun PDP to kuma ba za mu je mu wannan wahalar ba yau kawai rana ɗaya wani ya zo ya ce a'a ya ruguza mana waccan nasarar gini ne muka yi mun sa foundation mai kyau to wasu kuma da su zo ɗan cin arziki tunda bu san wahalar da mu sha ba su ce za su ruguza wannan gini ina ga ba za mu taɓa yarda da shi ba
1: kamar suwa kake nufin yancin arziki
0: a'a ba sai na kama suna ba yancin arziki mu ne masu gidan
1: kalaman da kake suna nuna cewar kamar yanzu baka da ƙwarin gwiwa akan wannan gwamnati kana nufin kamar ita wannan gwamnati ta kuta Kaduna kamar ta gaza kenan
0: a tsarin shirya zabe na cikin gida ta gaza wanda ba alhakin ta bane alhakin jam'iyya ne da wanda asa amma sai ta shigo ciki abinda bai shafi ta ba ta shiga ta nuna tana da wani tunani irin na daban
1: amma kai ka tuntubi kamar shi gwamnan wanda kuke gani shine uba a Kaduna alimisali
0: a'a to ai shi ya yanke gana shi wanda duk yanke ganawa baka tunanin zai maka adalci
1: kamar ya kira ka ya faɗa maka shi wane yake so ba
0: kai ni da shi ya ce min kar usai form ya ce kar usai form amma na ji shi ne ni da kaina na ga mai cewa excellency ina takara kamar da na ga ma da azumi amma in ka ce kar usai form kar usai ya ce kar ka siya kar usai ya ce kar usai na ce to na gode na tashi na je na sai form ina dama na goda shi ne in ga tunani irin nashi
1: me yasa baka ji shawarar sa ba
0: ai gwaji ne mai
1: me yasa
0: to ai ina ga na cancanci da nima in jaraba neman wannan kujer a matsayin dan jam'iyya to wani zai ce maka kawai dan shine gwamna ko shine wani ko shine wani kar kai kaza ni a guna ba daidai bane ba maki kai baka taba jin sunana ba shi ko akwai ai magana tsohon gwamna ne to sai a bar ni tsohon dan majalisa ne shi tsohon gwamna sai a bar mu a zo a buga daga Zariya na fito kauye shi ya fito daga Zariya birni mu zo mu haɗu a buga wanda Allah ya ba sai a tafi cikin mutunci da girmama juna amma in an zo an ce an yi karfafa karfa an kawo shi ko an kawo ni wallahi a tsari irin na duk wanda ya sani tun ina yaro ni duk abin da yake na ba daidai ba nakan ce ni bana goyon bayan shi ko ban taɓa yarda da shi ba
1: kun ce kun ɗauka ƙara idan wannan ƙoƙari na ku ya ci tura kamar kuna shishina wata jam'iyya ne za ku koma wata jam'iyya tunda
0: na ce maka matakin da doka ta tanaza mu ƴan jam'iyyar APC ne a in za mu wasu jam'iyyar ai da mun tafi ba na jin haushin ramalan ko na sakan da ba ni da wani abu wai da nake ji haushi ga gwamna amma muna cewa ne a zo a yi abin da yake na daidai
1: amma kana da ƙwarin gwiwa cewa uwar jam'iyyar za ta amsa a kiran ku ta yi abin da kuke cewa shi ne daidai din
0: eh muna sa ran haka in ma uwar jam'iyyar ba ta yi ba akwai sauran abubuwa a yi da doka ta tanaza amma fatanmu uwar jam'iyya ta duba kokenmu ta yi abin da ya dace tabbatar da an yi abin da ya dace da ita kanta jam'iyyar ta samu haɗin kai a cikin gida.
1: Me yasa wai ka dage ne akan wannan takara? Wani irin buri ne da kai da yasa kake jin kamar ba za ka iya hakuri ba?
0: Wallahi banda wani buri da ya wuce al'umma ta, sannan gyara al'amura. Mun ga halin da muke ciki, ba maki ne yanzu ina iya biyan kuɗin makarantar yarana. Wannan tsari ne muka samu mai kyau ba maki na baya. Yadda tsarin ke tafiya a yanzu, in ba mun zo da ni da kai mun haɗu mun gyara ba, ƴaƴanmu da za su taso sai sun mana Allah ya isa. Gwamnati ita ce al'umma, in ba gwamnati ba al'umma. So sai an yi tsarin bin doka da oda, sai kowa ya ji daɗi.
1: Amma wannan matsala da aka samu, ko kuke zargin an samu a zaben Kaduna ɗin nan, kamar abin ya takaita ga wajenku ne, ko kuma kamar daga bayanan da kuke samu a APC kusan kamar ruwan dare ne wannan zarge-zarge na cewar rashin adalci ko kuma an yi ba daidai ba?
0: Duk wannan abu ya faru a fadin jihar Kaduna ne, don jiha ta da na sani ita zai magana. Bari mu baka misali, ai fitar zaben fidda gwani na 'yan majalisar jiha, duk wanda yake janyewa an kira shi an ci mutuncin shi, ko an mai barazana, ko yanzu akwai yaro daya a Jushi a sabon garin Zaria ya ce ba zai janye ba, an ji har gidan shi za a kona cikin jam'iyya fa.
1: Amma waye
0: sanadiyar wannan har an kashe mutum biyu, zaɓe ne fa na cikin gida,
1: wani ne ya je gidansa zai kona?
0: To masu wanda ake zargi, ai ba zan ce wani ba, amma dai shi ya ki janyewa, har mutum biyu sun rasa rayuwarsu. Ƙarke dai ana ta mai barazana za a kama shi ya gudu. To kaga wannan shi ne muke kaucewa, a tabbatar da gaskiya, a yi gaskiya, sai kowa ya ji daɗi.
1: Da wannan hali da ake ciki, idan al'amura ba su canza ba, me kake hango makomar APC?
0: To ba ma mata fata, amma dai abin da muke fuskanta a haka, in dai an ci gaba haka, APC tana samun barazanar rugujewa, wanda wannan ba shi ne burinmu ba.
2: Honorable Yusuf Bala'i Karkinan, wani mai neman takarar kujerar da majalisar dattawa ƙarƙashin jam'iyyar APC a jihar Kaduna. Dokar amanta dai, a kodayaushe za a iya sake saurara wannan shirin da sauran shirye-shiryen mu a shafinmu na intanet, wato bbchausa.com. Babban labarin namu a shafin namu shi ne yadda za a yi zaɓen fitar da gwani da shugaban Najeriya a jam'iyyar APC. Akwai labarin wasanni da ke cewa Barcelona na zaure cin Kane, United kuma ta kammala cinikin Edison. To kuma da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma na da minti 30 idan Allah ya kai mu za mu dawo a shirinmu na hantsi ga Daraliya Zubairu da ta tsara mana shirin, sai kuma Lawal Nuhu Suleiman da ya haɗa mana sauti. Ibrahim Yusuf Muhammad ke fata mu kasance lafiya daga nan sashen Hausa na BBC.

0: kashi yana tada ma mutane masu wannan matsalan da ciwon kai, saboda idan ka fita waje hasken ranan nan to yana aika sako zuwa kwakwalwa. In ya aika sakon nan nan da nan mutum zai fara ciwon kai. Na ƙarshe kuma idan ana zafi sosai, a gaskiyar magana bacci baya daɗi wani yanayin. Kamar a ce in ba wuta haka ko kana zufa so mutum zai ta tashi in yana bacci. To ita kuma kwakwalwa ba ta so in ka fara bacci ka yi ta tashi ko ma ba ka yi bacci mai kyau ba. Saboda lokacin ne kwakwalwa yake samu ya huta, saboda haka idan ba ka yi bacci da kyau ba zai ta korafi, kuma a wani yanayin da yake korafin shi ne zai sa mutum ciwon kai.
1: To kamar idan mutum ya samu wannan ciwon kai kowane nau'i dai haka da take bayani, shin me kamata mutum ya yi?
0: Na farko shine idan fa ana zafi za a yi ta shan ruwa. Kuma shan ruwan nan dama a ce yanzu yanda yanayi yake ba zafi, to ya kamata za ka sha lita 2 zuwa 3. To lokacin zafi sai ka ƙara ya zama kusa da 3 nan, 3 zuwa 4 lita ya kamata, ba sai ka jira kana jin kishi ba. Sannan idan kuma kana da irin matsala kamar migraine disorder, wato ciwon kai na bari daya, sai ka samu glass ko hula haka in zaka fita waje sai ka saka, saboda kan rana kana fita wannan hasken ranan kai ya tada ma da ciwon kai. To wani abu kuma da yake taimako shine idan zafin yayi yawa zaka iya samu akwai hula na musamman wanda masu ciwon kai ke amfani da shi. Zaka sa shi haka a freezer ya yi sanyi, to zaka iya sawa a kanka haka ko ka samu towel haka mai sanyi zaka iya sa shi a kanka idan zafin ya yi yawa. Idan kuma ciwon kan ya yi kici ya ki karewa ya kamata sai mutum ya zo asibiti likita ya duba shi.
1: To doctor, kamar shi wannan ciwon kai din na lokacin zafi shin yana da bambanci da sauran ciwon kai ne yadda yake zuwa ciwon kan?
0: To a gaskiya yanayin ciwon kai na kowa daban ne. Kamar wanda yake faruwa lokacin zafi, idan mutum bai da ruwa sosai a jikin shi yakan zo da jiri, sai ya ji irin kan yana sara, a wani lokaci kuma zai ji kamar kan yayi nauyi ne, kamar an daura ma kan nauyi.
1: Dr. Jamila Ali Dukko kenan, ƙwararriyar likitar ciwon kai na manya a Najeriya. To sai kuma tambayar mu ta gaba da ta fito daga Sanusi Madattai da Magaram, wanda ke neman ƙarin bayani kan girgizar teku ta tsunami. To abokin aiki na Ahmad Kabo Idris ya mika tambayar ga Dr. Alhassan Ahmad, masani kan ilimin teku a Najeriya.
2: Wato abin da ke kawo wannan shine yanayi na waɗannan makamashi da ake kurawa da waɗannan abin nan bomb da uwa ne, da kuma yanayi na canjin duniya ana kira shi climate change. Babin da ake nufi a geography ake cewa girgije, to wannan girgijen shi yake hana zafin rana ya shigo. To saboda irin wayannan abubuwan da ake yi, irin kona daji, irin wayannan hayaki na motoci, wannan hayakin da yake fita shi yake taruwa, in ya taru zai tafi, in ya je sama can wannan girgijen nan zai dinga narkasi. To haka wannan zafin ta yi yawa yanzu ya sa wannan girgijen baya sa babu shi, to sai zama rana, muna kusa da rana, duniya tana juyawa. To zafin ranan nan shi ne yake shiga yake narka wannan kankaran da kake gani. Kankaran nan yana narkewa ba kadan ba, zai narke wata ton din, zaka ga ya narke kamar ton 10 ton 30 sai ta fada cikin teku. Sai ta fada cikin teku sai ka ga ruwa sai haura, to ruwan nan zai kumbura, shi ne ake samun expansion. Ruwan zai karu, ka samu kuma ya karu. To ka san misali ne, kana tafiya ruwa yana tafiya kamar inda ka san wave, to akwai ocean current. Abin da yake ocean current yanayin juyin ruwa, wannan yanayin juyin ruwan nan yana kawowa ka samu irin wannan igiyar ruwa tana juyawa. To ka ga ruwan nan tana karuwa, in ta karu wuraren da da ruwan nan bai kai ba, kamar ka sa ruwa ne a cikin kwano sai ka je ka jefa dutse, in ka jefa dutse ka ga ruwan nan ya kai bakin kwanon da maka jefa dutsen dole ne ya shiga. To sai ka ake samun wannan abin da ake kira kamar flood. To kaga duk wani abubuwan Isman ne mu muke kawo wannan abu da kanmu, shi yasa IMO da United Nations ana son a made da abun an ce net zero cash emission. Duniya yanzu tana son ya zama cewa maganar hayaki da wasu abubuwa ya zama cewa ba shi.
3: Kamar hayakin shi yake haddasawa shi ma kenan.
2: Hayaki yana cikin abin da yake haddasawa, shi yake rikita wannan ozone layer ɗin ya narke, a yi zafi ne.
3: To kamar akwai yadda za a yi a iya hana faruwar ta?
2: Kamar munan a bangaren ruwa akwai abin da ake nufi

0: sabon kwakwarin shi ne ana son facility ne ya zama cewa hayakin shi yana fita in ka lura kamar yanzu masu kona taya ya ba ana kona shi a waje ba amma kamfani tana konawa sai ta yi shi ana kiran shi acceleration to wannan abin shi ne zai rufe hayakin ba zai fita ba sai wannan carbon din sai ya taru in ya taru shi carbon din kanshi gudu ne kaga za ka iya amfani da shi ka sai da shi kuma baka bar shi ya fita shi karewa jama'a ba misali yanzu ana kona taya in yana kusa da kai da hayaki da ka sa hannunka hancin sai ka ga hancinka ya yi baki amma matsalan shi ne komawan wannan abin da za a koma abu ne wanda yake bukatar kuɗi kuɗi ba kaɗan ba
1: Dr. Alhassan Ahmad kenan masani kan ilimin teku a Najeriya To masu sauraro ƙarshen shirin namu na wannan makon kenan a madadin abokanan aiki ni Aisha Aliyu Jafar da na gabatar ke fatan mu kasance lafiya daga sashen Hausa na BBC
2: To yanzu karfe 9 ne saura minti 17 a Najeriya da Niger muna gabatar muku da wannan shiri ne daga nan sashen Hausa na BBC Baya ga sauraron mu ta hanyar internet a bbchausa.com za a iya sauraron mu akan wayar salula a kowane lokaci ake bukata. To yanzu kuma sai filin gane mini hanya. Yayin da jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ke kammala zabukanta na fitar da guni korafe-korafe da gunaguni na ci gaba da fitowa daga wasu da ke neman takara. Inda wasu jihohin aka samu masu zargin cewa ba a yi zaben ba. Cikin masu irin waɗannan korafe-korafe dai a APC har da Honorable Yusuf Bala'i Kara, mutumin da ya yi takarar neman ɗan majalisar dattawa shiya ta ɗaya a jihar Kaduna. Kuma zantawarsa da Muktar Adamu Bawa a cikin filin gane mini hanya. Ya fara da bayani akan yadda ya ji da sakamakon da ya bayyana Ramalan wato Muktar Ramalan Yaro a matsayin ɗan takarar APC a zaben mai zuwa.
3: Alhamdulillah muna gode ma Allah da duk abin da ya same ka kuma abin da muka yi tsammani shi ya faru a wajen zaben amma dai maganar ita ce mu a yadda muke da ni da ƴan uwana ƴan takara ba a yi zabe a jihar Kaduna ba an bayyana sakamako na zaben da ba a yi ba so mu muna nan akan bakar mu za mu kalubalanci wannan abu ba mu ji dadin abin da ya faru ba dan cin mutunci ne ga demokuraɗiyya kuma zubar da kima da darajar jam'iyyar mu ne ta APC duk abin da za a yi shi bisa ka'ida to duk ka'idojin da ake bi na zabe ba a bi su ba an karya su mun tare hujjojin mu muna nan da su buhu-buhu
4: kamar menene hujjar ka ta wannan ikirari tun da zakana cewa ba a yi zabe
3: doka ta tanade da za a yi zabe an kuma faɗi yadda za a yi zaben zabe an ce a yi zabe ne direct primary wato
4: yartinki
3: ko kato bayan kato hajiya bayan hajiya da aikan faɗa to ni da nake takara da duk ƴan uwa na ƴan takara bin maga kayan zaben ba bamu iya kada mu kan mu ƙura'a ballanta za mu kada mu wani ko wani ya kada mana an boye malaman zaben an je an jera mutane a wani waje kamar za a yi zabe a nan point A ne nan gun kenan sai a ce an tafi can ƙasa a can ake zaben wanda wannan ya saba ma doka ko abin da zai baka mamaki barin baka karamar hukumata ta ikara akwai mazaban da ake cewa mazaban rumi wanda ya bayyana sakamako a mazaba ya bayyana abokin takara na ya samu ƙura'a 800 da wani afu da azo kuma shigarwa sai aka bashi kuma daga wannan mazabar 200 da wani afu can fa an bayyana duk duniya ta gani gaba ɗaya kuma abin da aka ce ya samu bai kai 800 ba wanda ƙaramar hukumar ikara kadai muna da masu rijista na wannan jam'iyyar ta mu sama da mutum 10,000 to a fadin kananan hukumomi 8 an ce bai samu ƙura'a 800 ba wannan ba ci mutunci ne ga jam'iyyar ba a yankin mu na Zaria shiya ta daya ƴaƴan jam'iyyar APC da su yi rijista in ban mance ba sun haura mutum 100,000 amma an ce kaka gaba ɗaya mutum 700,000 suka yi zabe ko 800,000 kaga shi yasa mu ce maka ba a yi zabe ba wannan kadai ya nuna maka cewa babu wannan zabe
4: amma ba zai yiwu ba a ce kila mutane ne ba su fito ba tunda halin zabe ne wani zaben za ga mutane an samu karancin fitowar masu kada ƙuri'a
3: a'a sai muna da bidiyo ba zan ce maka ba amma 85% na masu katin jam'iyya sun fito sun hau layi domin su kada ƙura'arsu amma cikin ikon Allah da hikimar shi masu son su yi aiki na san rai sun ɗauke waɗannan kayan zaben sun ɓoye su wani waje haka jama'a su zauna tun safe kamar Kaduna ta tsakiya ma 11 rana ma an bayyana sakamakon lokacin ma ba a gama tsare-tsare da za a yi zaben ba amma an gama 11 kuma kamar yadda na faɗa an ka ɗauki 'yan takarar sanata guda uku a jihar mu ta Kaduna da a ce sun ci zaɓe aka ba su kujerun aka bayyana su ne ƙura'ar da aka haɗa musu bata kai 30,000 ba a jihar Kaduna ko 'ya'yan jam'iyyar APC sun kusa 300,000 ina kyautata da su wannan katin jam'iyya to wannan ba ci mutuncin

0: biyar bane, to muna da mutum 300,000, ya kamata alalace a ce mutum 75,000 sun fito.
1: Da farko ka ce kamar kai kirarin cewa kamar an boye su malaman zabe da sauransu, kuna da hujja cewa boye su akai kila ko kuma ku ne dai abu ku bincika kun san takameme ina suke ba domin kila in akwai wani haƙƙi na ku ku san su su sanar da ku game da tsare-tsare da sauransu?
0: Duk inda za mu ga malaman zabe ba mu gansu ba, dukkanin mu 'yan takara mun bi hanyoyi da su dace ba mu gansu ba. Wannan ya sa muta gaugawa muka je muka yi fira da 'yan jaridu ana igoba zaben don mu ga yana ma duniya ga halin da muke ciki. Ba mu ga 'yan malaman zabe ba, ba mu ga kayan zabe ba. Ɗaya kenan. Na biyu, abin da zai baka mamaki, an sa kwamitin kai korafi, wato appeal committee. Har zuwa yau din nan mun kasa gani ina za mu kai takardarmu a Kaduna. Mun je nan headquarters jam'iyyar APC, mun samo sunayensu da lambobinsu, dukkaninsu mun kira su. Da ƙarfe takra muka kama ya mutafi Kaduna don mu kai musu korafinmu, amma kowanne mun kira a ce sun ce su sai dai mu kai headquarters jam'iyyar. Headquarters jam'iyyar mu kuma ta jiha ba ita ce da alhakin karban wannan ba, shi yasa aka ce musu appeal committee. Ita jam'iyyar aikinta daban, wannan wani committee ne aka kirkire shi wani lokaci kaɗan don su wani aiki na musamman. Na kira chairman din committee ya ce a'a, da ni da sanata dan Jumala da wasu muka je kai wannan takardun. Karke dai abinda muka sai muka dauka muka jefa musu tawaso don mu samu hujja, sannan muka za kuma nan headquarters jam'iyya muka je muka bada aka sa hannu an karba. Wannan shine matakin da mu dauka.
1: Yanzu bayan duk abin da ya faru an bayyana sakamakon kai kamar kujerar da kake nema, an bayyana tsohon gwamnati Ramalan Yaro an ce shine ya ci zaben, me zaka ce ka kamar za ka yi masa fatan alkhairi?
0: Ai baka goyon bayan zalunci, in na ce na mai fatan alkhairi na yarda da abin da aka yi kenan. In shi kuma a matsayin shi da yake cewa shi malami ne ake cewa kai tunda ni ban sani ba, to ya kamata ya zo ya gaya ma duniya cewa ya rantse mana da Qur'ani cewa an yi zabe kuma sahihin zabe shi ya ci zabe. Ko shi mai girma gwamna ya fito ya gaya ma duniya da ya rantse da Qur'ani an yi zabe kuma sahihin zabe mutanen da ya sa a gaba sun ci. Kuskuren da mai girma gwamna yake a duniya baka cewa kai duk abin da ka sa a gaba sai ka samu. Shi ne gwamna, ba mu nemi kujerar shi ta gwamna ba, mun kuma girmama shi. Muna da iko da doka ta yadda mu iya neman gwamna, amma mai alfarma mun kyale wannan. Sai ɗauko su mutane daga wani waje, hujjar su kamar ni inda nake samun labari gaskiya ne ko ƙarya ne, ba za su iya sarrafa ni ko su juya ni ba. To in na je nan gun ba zan musu biyayya irin yadda suke so ba.
1: Amma wace hujja kake da ita cewar waɗannan 'yan takara na gwamna ne ba al'umma ce ko kuma a su ne suka bayyana sha'awa kamar yadda kake sha'awa ba, suka nema kuma suka samu?
0: Ai a bayyane ya faɗa, ya kuma faɗa su sun ba su, ya je ya sun duk wanda su sai ma tikitin takara form kenan shine dan takarar su. Ciyamomi na local government suna nan, muna da video duk za mu kai su yadda ma suke cin mutuncin 'ya'yan jam'iyya. Kuma duk wani shugaba na jam'iyya an hana shi ma izo kusa da mu, mu tallata mai hajar mu, mu ci a'a mu ne wane za mu kaza. Ko burin baka misali na cewa ba a yi zaben ba, akwai professor da aka kama a karamar hukumar Lere, professor wanda ake tunanin abin tarbiyya da ɗa a gare shi, ya zo ina ba mutane ana raba lamba ne, wane ku bashi kaza.
1: Kamar ƙuri'u
0: kenan. Ƙuri'u kenan, lamba kawai ake rubuta.
1: Kamar barin jam'iyyar za ku yi taka faranti kamar yadda ake cewa ku yi antipati, za ku yi me, za ku yi takamaimai?
0: To na farko akwai abubuwan da doka ta tanada, shine kamar na farko an kai sa kwamitin ƙorafi, mun kai kukanmu muna jira mu ji me za su yi mana. In sun mana adalci sun rushe wannan shirman da aka yi, sun ce a je a sake zaɓe shi ne fatanmu. In kuma ba su yi ba sai mu duba me ye doka ta tanada bayan wannan. Wannan muna yi na cikin gida ne, to in mun gama wannan ɗin wanda muna fatan za su yi mana adalcin su rushe wannan zaɓe a je a yi abin da ya dace. To in sun mana wannan muna fatan a je a yi zaɓe. In ba su yi ba kuma muna nan a ƙungiyance muke tafiya, ban so in faɗi me muke shirin yi, amma duk abin da doka ta tanada shi muke shirin yi.
1: Amma ba ka ganin kamar su waɗanda suka samu zaɓen alimisali ko magoya bayan za su yi a dan baka samu ba ne ba, shi yasa kake ikirarin cewa sai a rushe ne za aka yi daidai?
0: A'a, to in an rushe shine sai a zo a yi zaɓe, da ba a yi zaɓe ba. Magoya bayan suna da ikon su faɗa abin da su faɗa, da zaɓen suka ci na gaskiya wallahi da na miƙa wuya. Mu ba ma goyon bayan zalunci komai ƙanƙantar shi, muna tare da gaskiya ne.
1: Waɗannan rigingimu yanzu da aka taso ake cikinsu, alal misali an yi zaɓe an fitar da sakamako an ce ga wanda Allah ya ba kai kuma kana jayayya baka ganin wannan jayayyar kamar za ta zo ta yi wa ita jami'a ta kutar gadi ita hana ta fuskantar babban zaben da kuka tinkara da kwarin gwiwa a zo ana ta ja'in ja da kace na ce ya dauke muku hankali
0: ai shi isa aka gyara dokar zaben don a samu damar magance waɗannan matsalolin a tafi da murya daya ita jam'iyyar mu ce muna son jam'iyyar mu ta yi nasara amma an ba mu gyara waɗannan matsalolin ba ita kuma jam'iyyar zai zama barazana gare ta mun san wahalar da mu ci kafin mu karbi gwamnati a hannun PDP to kuma ba za mu je mu wannan wahalar ba yau kawai rana daya wani yazo ya ce a'a ya ruguza mana waccan nasara gini ne muka yi mun sa foundation mai kyau to wasu kuma da su zo tsancin arziki tunda bu san wahalar da mu sha ba su ce za su ruguza wannan gini ina ga ba za mu taɓa yadda da shi ba
1: kamar suwa kake nufin yancin arziki
0: a'a ba sai na kama suna ba yancin arziki mu ne masu gidan
1: kalaman da kake suna nuna cewa kamar yanzu baka da kwarin gwiwa akan wannan gwamnati kana nufin kamar ita wannan gwamnati ta kuta Kaduna kamar ta gaza kenan
0: eh a tsarin shirye zabe na cikin gida ta gaza wanda ba alhakin ta bane alhakin jam'iyya ne da wanda asa amma sai ta shigo ciki abinda bai shafi ta ba ta shiga ta nuna tana da wani tunani irin na daban
1: amma kai ka tuntubi kamar shi gwamnati wanda kuke ganin shine uba a Kaduna alimisali
0: a'a to ai shi ya yanke gana shi wanda duk yanke ganawa baka tunanin zai maka adalci
1: kamar ya kira ka ya faɗa maka shi wane yake so ba
0: kai ni da shi ya ce min kar Usaifom ya ce kar Usaifom amma na ji shi ne ni da kaina na ga mai cewa excellency ina takara kamar da na ga ma da azumi amma in ka ce kar Usaifom kar Usaiya ya ce kar ka siya kar Usaiya ya ce kar Usaiya nace to nagode na tashi na je na Usaifom ina dama nagoda shi ne in ga tunani irin nashi
1: me yasa baka ji shawararsa ba
0: a'a ai gwaji ne mai
1: me yasa
0: a to ai ina gana cancanci da nima in jaraba neman wannan kujerar a matsayin dan jam'iyya to wani zai ce maka kawai dan shine gwamna ko shine wane kar kai kaza ni a guna ba daidai bane ba maki kai baka taba jin sunana ba shi ko akwai ai magana tsohon gwamna ne to sai a bar ni tsohon dan majalisa ne shi tsohon gwamna sai a bar mu a zo a buga daga Zaria na fito kauye shi ya fito daga Zaria birni mu zo mu haɗu a buga wanda Allah ya ba sai a tafi cikin mutunci da girmama juna amma in an zo an ce an yi karfafa karfa an kawo shi ko an kawo ni wallahi a tsari irin na duk wanda ya sani tun ina yaro ni duk abin da yake na ba daidai ba nakan ce ni bana goyon bayan shi ko ban taɓa yadda da shi ba
1: kun ce kun ɗauka ƙara idan wannan ƙoƙari na ku ya ci tura kamar kuna shinshin wata jam'iyya ne za ku koma wata jam'iyya tunda
0: na ce maka matakin da doka ta tanaza mu ya'yan jam'iyyar APC ne a in za mu wasu jam'iyyar ai da mun tafi ba na jin haushin ramalan ko na sakan da ba ni da wani abu wai da nake ji haushi ga gwamna amma muna cewa ne a zo a yi abin da yake na daidai
1: amma kana da kwarin gwiwa cewa wata jam'iyyar za ta amsa a kiran ku ta yi abin da kuke cewa shine daidai din
0: eh muna sa ran haka in ma uwar jam'iyyar ba ta yi ba akwai sauran abubuwa a yi da doka ta canza amma fatan mu uwar jam'iyya ta duba kokenmu ta yi abin da ya dace tabbatar da an yi abin da ya dace don ita kanta jam'iyyar ta samu haɗin kai a cikin gida.
1: Honorable, me yasa wai ka dage ne akan wannan takara ne wani irin buri ne da kai da ya sa kake jin kamar ba za ka iya haƙuri ba
0: wallahi ban da wani buri da ya wuce al'ummata sannan gyara al'amura mun ga halin da muke ciki ba maki ne yanzu ina iya biyan kuɗin makarantar yarana wannan tsari ne muka samu mai kyau ba maki na baya yadda tsarin ke tafiya a yanzu in ba mun zo da ni da kai mun haɗu mun gyara ba ƴaƴanmu da za su taso sai sun mana Allah ya isa gwamnati ita ce al'umma in ba gwamnati ba al'umma so sai an yi tsarin bin doka da oda sai kowa ya ji daɗi
1: amma wannan matsala da aka samu ko kuke zargin an samu a zaben Kaduna din nan kamar abin ya takaita ga wajenku ne ko kuma kamar daga bayanan da kuke samu a APC kusan kamar ruwan dare ne wannan zarge-zarge na cewa rashin adalci ko kuma an yi ba daidai ba
0: duk wannan abu ya faru a fadin jihar Kaduna dan jiha ta da na sani ita zai magana bari mu baka misali ai fitar zakon fudda gwani na ƴan majalisar jiha duk wanda yake janyewa an kira shi an ci mutuncin shi ko an mai barazana ko yanzu akwai yaro daya a jushi a sabon garin Zaria ya ce ba zai janye ba an ji hagirin shi za a kona cikin jam'iyya fa
1: amma waye
0: sanadiyar wannan har an kashe mutum biyu zabe ne fa na cikin gida
1: wane ne ya je gidansa zai kona
0: to mazu wanda ake zargi ai ba zan ce wane ba amma dai shi ya ki janyewa har mutum biyu sun rasa rayuwarsu karke dai ana ta mai barazana za a kama shi ya gudu to kaga wannan shine muke kaucewa a tabbatar da gaskiya a yi gaskiya sai kowa ya ji daɗi
1: da wannan hali da ake ciki idan al'amura ba su canza ba me kake hango makomar APC?
0: To ba ma mata fata, amma dai abinda muke fuskanta a haka, indai an ci gaba haka APC tana samun barazanar rugujewa wanda wannan